wewe imoja mpanitim wino wadam fo srekwa na wonim ne ewo nitim enti so nipa na jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu imose mre.

yẹ wọ ti o sọ bi no wan sọ bi no o dana si o wan dana si o ọti sada bẹbẹ sanwó ni mi ka bọ mi esiwa no lisa san wọ ti mami n kai wo ọsi kai firi wọn ma fura bẹrẹ mu ni ẹnẹ kai firi awọn ti sọ awọn kọ ọmu n rẹ bi mami n sọ awọn yari dodo a ẹ bọ wọ.